Kala kon rando, mi ready pi sendi. Kala kon boldo, atan ni ti mwen sik. Sik nan li pi sweet, sik mwen ke et ko sek. Sik nik sa dan sak, kan ka bi ne kon sou. Sik ti chan presbout, ou la la la la la. Sik ti zan presbout, ka eni sa la la la la la. Mouni pou ko jwe sa macha na na na na na na na. Ki sa fou an fe, mouni la la la la la la la. Ki sa mette ya dan machi na na na na na na na. Achete yan de chilo, ba na na na na na na. Ita la la la la la la. Ou tombe, bosh wap na na na na. Se moun madini na na na na na na na. Se moun pa na na na na na na na na. Mwen ka oule pi jaja, mwen ka loue jaja.